o na mpitsa are to hona o tlo fola matswana ke ne se chaba ke dumedisitse mabitsong a mararo etle ke bule dikgoro wena moratla sen mina tokona o tsogile o le pelong yaka ka nnete ke tsogile mina tokona o le pelong yaka mogote o teng ya re tla kopelang le ene a bua mantswe a reng ka nnete tseleng ena ya botshelo ke ne sa itse maruri ore o teng ya tlamponang kelela o teng ya tlampitsang are tlo honna o tlo fola matso tseleng ena re kopana le motho ya reng thapelo ina ne matla retla sing o ding ya ring ke ne ke phumana le monna ka letsatsi le lengwe hana utlwa lerata a potsa potso ya hore ho etsala ana utlwa Jesu morada fita o fita ka tsela monna ona una hweletsa atlare morada fita nkutlwele botlhoko empa bateng lwetong lena palikileng ho modidimatsa ba mo jwetsa hore o ba bakile leshata mogote ba teng batho ba ratang ho ba gaufi le thuso empa wena ha o bitsa o kgweletsa for thuso ba tla o jwetsa gore o etsa lerata ba tla leka ho didimatsa o teng mongwe ya ikileng a kgweletsa jaaka monna ona a kgweletsa ka thapelo kanti Jesu o na mmona

ya tlareng babua le mogote thapelo ina ne matla ine sa tsebe nka gweletsa o mang bana mpitsa ka mabitso bana njwetsa ke tsalerata ine sa tsebe le nna pholo ke tla ifumana empa ka thapelo ke ne ka gweletsa hati Jesu o nampona ke lela o nampona ke lahlehile monna o na setšhaba o nghopotsa ga moopedi wa sexhosa a re xa ndiyekelelwang kuwe ngophalala njengamanzi o teng yanalla godimo ga mantswe a reng xa ndiyekelelwang kuwe ngophalala njengamanzi Hati Jesu unamona abe amitsa abe amarabela mogote ai morena o ba etela bana botlhe ba le fifi le sedi le ba tshabele ka bophara ba le fatshe Obaneng monena bophelo ke wena fela empa batho ha ba tsebe Karata o ba hopotsa ka matla a thapelo Era ngwaneso thapelo e matla thapelo ya fodiswa thapelo ka bakeng la thapelo Le serila atla kama keng la thapelo bophilo bo bate kama keng la thapelo o maletsila kama keng la thapelo batlamilweng batlamollo kama keng la thapelo Paul and Silas bana ba rapela mo tlamilweng teng go ne wa tlamololwa ka bakeng la thapelo Jesu o na tsamaya le bahlankana ba a re lona dula mmona le rapela gobaneng nka re ana tseba gore leeto le na le tletse meleko Empa ha o ka rapela thapelo ena e tla o tlisetsa lesele e tla o tlisetsa mohau wa modimo o na le matla

bua le moretsi wa ganang FM Madume di tlhogo tse dikgantse uro ya bosupa. Mokhuduthamaga wa nama o sa tshwere wa thuto mo porofenseng ya Northwest kenetswe. Nora Mosenogi o lebogile barutabana go ralala porofense. Le ba ditirelo tsa sepodisi mo Aforika Borwa SAPS ba re ba tshwere ba belaelwa ba feta lekgolo masome a supa go ralala naga ka ntlheng ya go betelela mo sebakeng sa malatsi a le supa.

0: se tshabeng ho baneng le tshwaretse. O sadula fatshe o sitiswa ke o rapela bakeng la sebe o itjwetsa hore ha wa tshwarelwa ngwaneso. O tshwaretswe. O tshwaretswe ke mookamedi ya renang hle. Ai! O tshwaretswe ke kgosi ya dikgosi. O tshwaretswe ke bophelo. Ai! O tshwaretswe ke nnete. Setshabe hle. Hobaneng o tshwaretswe? O moyeng dumela. Call on the line, hello.
1: Ha ke ke le bogetlhe ntate wa ka o bua le rema o ba le go seng gona ga letsatsi.
0: Ai.
1: Ha ke le boga ka mantsi ana a go seng ga kana kana o ntse o tlhaka ona.
0: Mm.
1: Wa ba wa ama moya wa ka ka monna ona wa sefofu.
0: Ai.
1: A utlwa le rata.
0: A utlwa le rata.
1: A utlwa le rata ntate wa ka batho ba rasa ba gweletsa.
0: Ya.
1: Bothata ba gage ga bone.
0: Ai. Ai,
1: a kono go bona re go hantle ntle go diragala e.
0: Go diragala eng?
1: A re ba nna le ke ding puleleng ntle ke. Ha go tsogile le rata ga tsana tsana.
0: Ai,
1: gore bothata ke. Go ya tsagala eng?
0: Ai. Ai.
1: Ai, ai wa na monna. Ke mo re baba wa ba ha o bona hore ge so wa nna ka re tsa ya pele.
0: Wa fete ka tsela.
1: Ai. Oh, haleluya. O tsa mutumela sitse muthuko a.
0: O ska mudumela hle.
1: O tsaba wa mudumela ha go motshware ka kubo ya
0: ga.
1: Gore dintsa ga go di tsebe go fetoga.
0: Nnete.
1: Gore dintsa ga go di tsebe go loka.
0: Ai.
1: Go tloka gana gore o hueletse.
0: Hueletsa.
1: O hueletse le bitso la morena Jesu.
0: Ah. Jesu morada fita.
1: O ila a hueletsa ha o tla feno Jesu wa Nazareta wa fita.
0: Wa fita.
1: A tsena gore ke monna se teng ka matla. Ke monna se teng tshwara.
0: Ai.
1: Ai Jesu wa Nazareta.
0: Ai.
1: A hueletsa.
0: Yes.
1: Ke bile ba tshwana le ka batho ba re wena re bakela le rata.
0: Ai.
1: He continued.
0: He continued.
1: Ai. A hueletsa. Ari Jesu
0: morada fita.
1: Yes, sir.

0: tlo bona o tlo fola matswalo.
1: O tlo fola matswalo.
0: Re ba bua thapelo ena ne maatla.
1: Na ne ma.
0: Thapelo e ba ba ntla se go lefatshele le ka kwano. Ba inyatsa. Motho ha tsebe le go rapela.
1: Yes.
0: Thapelo ke ntwe ngwe na le maatla. Se go le bogolo go gona ba ba tsodi ba bona ba setse ba faletse. Ke khona ka mangwele ga mogweletsa re buisana le ene ka metlhale matsatsi re nka matshwenyego a rona a re kgathatsang ka sone fatshe le le ka kwano re dula re na le matshwenyego re dula re na le mathata a farologaneng ka metlhale matsatsi re ba bua re khubama ka mangwele re nka matshwenyego a rona ga latlhela ko ntate modimo ntate modimo wa ga araba go araba ka nako mang o go araba ka jare efeng o go araba ka kgwedi e feng ena fela o ile o nna le pelo ka lengwe la matsatsi o tla go araba
1: o tla go araba ai ko ba tshwarela
0: ba ka keresete mo gena amen re ba bua ke lebogetse mantswe mantswe a theogileng a monate a gore thapelo e na le maatla mo mosong wa letsatsi re ba bua ke kopa go godisa ke le godisa Osma Lefu Thekiso cousin ya ga mme Makhubute ko Scotty Phala kwale ko di-loan tsa ga mama Stella ke go Osma Lefu gapogapo ya matlhogonelo ke usiwaka o ile o nang letsatsi le le monate ba se ka ba go kwatisa fanbaga ka keresete mo gena ke setse ranoko
1: amen
2: mora ba bua ke rata go godumedisa mo mosong ke go dumedisa ga mogo le mogote ke le go dumedisa baretsi ba gana ke le go lebogela mo ho morena modimo a robaditseng ka one a ba re tsose ke se dikgalelo go yene ke lebogela thero ya gago ya ka sheko se tlhogo sa thero ya ka sheko ke boitshwarelo wa morena modimo ke go leboga mme a nete ka thero ya gage e itsileng ka sheko ka le lebogatlhe Mr Babua le Anete ke ne ke kgethile ena e tswa mo dipisaleneng tsa 103 e reng gonne bopelotlhomogi jwa ba morena modimo wa rona bo bogolo go ba ba moifang jaaka legodimo le o kabelefatshe o tlosetsa ditlolo tsa rona kgakala jaaka botlhabatsatsi bo di kgakala bophirima di distance tse ra di bona ga di utlwa tse di tswa mo dipisaneleng gore dipisa rona di itshwarelwa jang dikebedigore ga gona gore go ka kopana o di kgapeletse kgakala go se gore o re
1: itshwaretse
2: a ile go mo obamela morena modimo wa rona o na le utlwale botlhoko o na le boitshware le bopelontle le bopelotelele a re morena modimo wa rona a re ganke gale fela ruri a galefe ka metla a re ile go mo obamela morena modimo wa rona o lerato a re ile go mo obamelang morena modimo re itshwaretseng ka metlha ditlolo tsa rona re itshwaretse o re file le morwa gale moesi gore a re shwene mo sefapanong re ile go gopola seo ke rata go tshedisa ba ko ga obos le ba ko ga Ramphore ke re moya wa ga Esther o robala ka kagiso ke le go godisa Malefu Thekiso le botlhe ba golang morena modimo a go leetsa gantle tle lotlhe le baretsi ba ganang tate ba bua enge ke matobo
1: amen re tla leboga matobolo mam beauty are madume motlhanka morena halleluya amen I surrender all to God like dag alma ke ma beauty re lebogile surrender all to God o baneng kene ya tsebang kene ya matla
3: Uncle Joy a ke go dumedise mo moshong o montle wa letsatsi ke dumedise bagasi ba aganang FM ke mo dumedisa baagi ba ikageng ka bophara Uncle Joy ha ke ntse ke le mo tsileng ya go tla mo mosebetsing ke tsamaya ka maoto ke utlwa o bua lentswe le reng batho ba ile go dula fela thapelong go te ga o rapela ka metlhale ka matsatsi o kopa Jehova tsotlhe o tla go neela tsotlhe go te thapele ke yone e maatla thapelo ke yone e fodisang thapelo ke yone go fang mosebetsi wa matsogo ga o kopa fela go Jehova lebaka ke gore Malome Joy go na le batho ba ba sitwang ke go rapela go na le batho ba ba sa dumeleng gore thapelo e na le maatla empa fela wena o bua fela mantswareng re mo dula ka sego thapelo gobane moloki wa rona ke moloki a phedisa gobane jehofa ke mopholosi wa batho

0: bua jaaka o bua jalo diabula mo tsatsing ja gompieno diabula metota ga di bula jana ka gore tota ke ka gabana e ntsenya mo kganyeng nngwe e leng gore tota ke ntse ke batla go bua ka yona ntse ke batla go bua ka yona metota ke sa itse hela gore nka tsena jang mo gona metota jaanong ke nagana gore ke nako ya gore tota ke tle ke tsene mo go yona ka boripana
1: bone
0: tsela e batsadi ba o tlhayang bana ka yona kgotsa ba betsang bana ka yona maitlhomo e le go kereng ke beja maitlhomo e le go thatafatsa tlhompo ke tse ke go e thatafatsa kgotsa ke re ke go e dirang mme gona ke dumela gore se sentse o ntlhaloganye
1: ke go tlhaloganya thata
0: ke motsadi ke na le ngwana tsela e leng gore ke itaya ngwana ka yona gore ke tle ke mo rute molao mona ke itemogetse go le gantsi tsela e batsadi ba betsang bana ka yone ke bo ke ipotsa tsatsi matsatsi a mangwe gore goreng hela ba sa dirise lebante ga e le gore wa e bona ke ipotsa gore a ruri seno ke kgalema kgotsa jaanong ngwana o a gobadiwa gagaitso
1: ora wa itse le lebanta lone self le kotsi ka gore as long as bone gore motsadi o berekisa thupa o berekisa eng o berekisa eng se a berekisang hela if le gore motsadi ga a kgone go nna le kereng tsela ya go disciplina ka yone mo e leng gore a gona limit teng nakong wa overdoa ga overdoa there are damages tse e leng gore di a diragala mo ngwaneng
0: mana ke bua kana ao kana ke foo kana ke mo o leng mo teng mana e seng leng maabane maloba ke e bone ne maloba ke e bone mme tota ke a re hai gongwe ke sengwe fela mme maabane gape ke ga ke itemogela yone motsadi a betsa ngwana ka tsela e leng gore le nna ke a remare goreng tota a sa feleletse fela a dirisa lebante ga e le se sengwe ka gore tsela a betsa ngwana ka yona no e kete o lwana le thaka a gagwe kanano ga re sa bua ka petso e leng gore ke petso la re bua ka petso e le ya gore yanong go feleledia go tsenywa dimpama yanong ke ditlapa fela ke ditlhano fela mo ngwane
1: le diface bone yanong ga ngopotsa ga go busetsa ko morago go nane mothaka ke a bona na mothako a kitsana na nole coco coco e strong ana nole coco e strong yanong coco e strong ke a bona bana ba dlala then ba rumulana yanong o leka go disciplina bana o leka go kgalema bana a ba betsa ngwana o ka tlapa tlapa mogolo ya go betsa nna e leng le nna self mogota onka mpetsa ka yone mona ko go swaa ke sedidi ngwana le o lele tlhe
0: monakore
1: monna le ke ne re ke a tumela ke re monna
0: monnaa
1: go etse jalo kore yanong ke ne ka thibia gore o kena yang ke kena yang
0: mana
1: ke tsereng tsa dilo tse e le gore tlampe re bua ka tsone one day wena mogote gore nakong dilo tse nyana ga re di bona re se ka bua taba ya gore re kena yang lebaka le le tona ke gore seo sentle ke abuse ne
0: tlhekefetso mme tota e rile o bua gore ke re goreng bogolo ba sa dirise lebante wa bo tlhagisa gore bona le lebante nako dingwe le na le tsela e leng gore le lona ga le a siama
1: kantle
0: o bua jalo mme tota yabo e tsosa potso nngwe e kgolo e leng gore ke eno a ngwana o ithuta tlotlo ka ntlha ya gore o boifa motsadi kgotsa tlotlo e tshwanetse go agiwa ka puisano mme le lwane le sekao se se molemo gore bona gore ngwana ga se nne nna ntse jang goreng o sa nne jang kgotsa ngwana o ithuta tlotlo ka ntlha ya go boya go boifa motsadi a batsadi ba beletsa bana gore ba tle ba ba boife ba bare o tla itse gore seo ke sa se batleng ke seno le seno gang ke tla se dira ka gore wa ntshaba kgotsa go diragala jang
1: no ke nnete engwe ya di dangers behind taba ena ke taba ya gore re ruta ngwana kgotsa re aga motho e leng gore in order gore a dire dilo tse di siameng tlampa utlwe ka thupa or a utlwe ka letlalo ga ngwana o ka o sane a sa etse di-grades a sa performe ko sekolong the only way ya gore o mo kee mo tseleng go gore wa re rona re le setšhaba re rute bana ba gore the only way gore ba dule fatshe ba ithute kgotsa ba bale tlampe ba bidiwe
0: ba tshwanetse ba bidiwe
1: e nngwe gape a re tswe ko sekolong re ko tirong gore ngwana go ya go batla mosebetsi a ye go batla mosebetsi ka rena go nane bothata ba bitseng youth unemployment gore a gore ka mantswe a mangwe ka gore maybe re agile ba bang ba this youth re ba conditione gore in order gore o eme ka mantwe o direlo tse di siameng tlampe o bitsiwe pele ga o sa bitsiwe hee youth unemployment e siame lobone a ke tse wankutla go ke yang teng wankutla go ke yang teng
0: ke go utlwa sentle
1: gore in order gore dilo tse di ngwana kgotsa motho a dire sengwe tlampe

0: o mo betse kgotsa o etse eats ga go tlhokagala
1: ga go tlhokagala
0: instead ha re nga mo builder re mo paver sentle gore tsela e right ke ye gore ya go dira dilo bona o dirile dilo tsa botshelo botoka
1: ka mantswe a mangwe mora ba bua se o se buang ke gore wena go ya ka wena o le nosi ebile e le maikutlo a gago e le maitemogelo a gago wena o a re gore bona go botlhokwa gore re ruteng bana ba rona gore o kgona go dira dilo tse di siameng fa go buiwa le wena kwa ntleng ga gore o
0: dule o betswe
1: ga itse gore o tshwanetse o betswe gore o dire dilo tse di siameng ebile o bua gape ntse ke re wa ga moreetsi kgotsa o rotloetsa moreetsi gore e bona ga tsela tsela e nosi ga ise go betsa ngwana
0: a sone
1: puisano e teng
0: puisano e teng di dangerous thing gobaneng morago ga ebile gore re tlo tswela ka tsela e there are a lot of dangers e le gore ninka re sala morago
1: ke ne ke re ke bona moreetsi wa letsa mona ke batla go motse ke batla re motse a re motse aramatse gongwe o batla go bua sengwe se e leng gore se botlhokwa a gananya fm tlhe dumela
0: o moyeng dumela
1: oile mme tota re tsamaya fela jalo nna le
0: wene so ke taba e le gore ha ke tsayanane ha ke bua se ke se buang ke lemosa mongwe the dangers behind all of this gore nako nngwe ke danger e le gore it's long term asiela ya
1: ha se sengwe sa ga
0: ja ba ri ya go borosula ditlhako go ja go thotsa go tira se le kgwa
1: wa bo bua le re o le leng la go borosola wa borso o motho a khale bo a bo jobu a gele gele kwa bega kima lo ba ala gele kwa bega chi ke ma hale ke re e mona ke go pas ke mbarto a wa bona re ga ba swi mara ke mbarto mona
0: ora gore go restaurant over skimboard
1: skimboard eh ke tse mo re tsike kwa a gana ya fm tle dumela
2: bona le ka bagolo
1: re teng lo ka mma
2: o tle ke bua ke ka ke bua ka tlhogo se sa bana ba ba sa go tlile ba
1: eh eh
2: ntse tswa ka nna ke sa na kra ga ke o le tsho ha yo skolo ba ba ne ka ba re ba go feleletsa dilo tsa ka tsa ga ngwana a go gare yalo o tsena skolo a re ba go feleletsa mo ke go betse high school
0: a re bo feleletse
2: e ba ba go tsena go feleletse go di tshomina na di tshomi ba ba go feleletse dilo tsa tsa ke re ka mo tsoke sekolo ke go betse ge ene nna ke na traga ba gaetso a ke na traga ya go betsa ngwana ai a ke na yone
0: na re bona wetse
1: kana ma ibile re bua ka petso e sa siamang mo baneng o heleletsa jaanong o heleletsa le wena o fela pelo o dirisa matsogo jaanong ka gore wa bona gore e ngwe jaanong ga sa tlhola nkutlwa ka sepe
2: a ka le matsogo a sa bereta ka gore ba re kgogometsa re ba betsa re wela kwa and mmele ya rona gona sese godile ao gobega ga o sa fola
1: amen
2: jaanong motho o digela botshelo ba gage ka moso wena wa mo rotloetsa gore emelela ka maoto ka moso o tsoge o le motho setšhabeng a ba sa utlwe a bona ditsala e le tsone di leng betere mo matshelong a gage no o bobetse bofa eng boroko bo mo o kana go itirela bophelo ba ka moso
0: kannete
2: o bobetse o bobetse a go kgathetse ntho a re ya ke kgathetse lemogele bagolo thusang bana ba ba ma 2000 baba ba 2080 a maswe tota a re phedisa botsetso a maswe a bothoko ba ba nang bojala ba ba tsena sekolo ba re bontsha metlholo mare re setso go senyegile nouyana bophelo bo fedile go sana bophelo nouyana ga ke ke bone le bana ba go buta bana ba bone
0: ya kannete
1: nyame go lebogile
0: rona
2: ke nne mama dondo bagolo ke ne le bogile
0: mama dondo ngwana o etsa greek bang
2: thank you pa
0: o etsa greek bang ngwana
2: o etsa greek ten papa o etsa greek ten
0: o banna
2: o etsa greek ten ko tlokwe
0: hey
1: nya me mama dondo tota re tla leka ka natla go ga ka lefoko
2: thank you bagolo ke ne le bogile ba utlwe batho bana ba ba reetsang ka mogang ga matlo ba ba nkutlwa botlhoko
1: ao banna yama re go utlwile re tla e leka re a leboga
2: thank you papa thank you
0: ai
1: a ke re wa e utlwa mo
0: bona bona ge mpelle mona wena mpelle mona monna wena mpelle mona

0: ma dondole ene ore ole di tseka kwano are wa poko ngwana ke yo robetse o ma bana le tsa bua gore ba go heleletsa na go yo the ba ntse bana le nako ya go ya go ya go itumedisa ba ntse bana le nako ya go tsha monate ba ntse bana le nako ya go heleletsa mme ba ntse ba sa heleletse kana go ja nong e se sengile ya go ya sekolong bana ba heleletsa gompieno ke yo robetse ke o robetse mme tota ke nagana gore mme mama dondo se se botlhokwa fela ke go dula re ntse re ba gopotsa gore o direla bokamoso jwa
1: gago
0: ke go ba supetsa fela gore bona tlhe a go nne o itse gore ga o sa dire se se siameng ga jaanong ka moso go a go tsoga go lela wena ka moso motho o tla bong a tsoga itlhatlhaganyeditse magala mo tlhogong ke wena ke wena motho o tla bong a tsoga a sena bokamoso bana ba bangwe ba dira bana ba bangwe ba dira dilo tse di siameng mme tota ebile wa go itemogela gore ba bangwe ba ditsala tsa gagwe ba tsogile re ra go heleletsa kgotsa ba tsogile ba ile sekolong go setse ene kwa morago
1: monna
0: a ba sala iposa
1: ka nnete mantswe a le gore nka ba fa ngwana ga mama Ndondo le ba bang because ka I guess 100% sure gore a se wa gagela ba teng mo ile gore ba fana ka the very same headache or the similar headache e re ke dire fela sky se se one ke be feta motseleng sky se se one ke be feta motseleng Sky is like hore. A mere example. Mo bochoming balona. Lengatso ile gore for example lead 3. Omong wa khona go phasa ko sekolo. Wena go ngona ne challenge ya maths. Omong a bana le challenge ya go bala. Wena o na ne challenge ya go bala. O botlo itasa le omong ile gore setsa le right title a setsa phasa go sekolong o batla go dula wa bona o boela ko morago engwe ya dilo ke ga le amena teng o mongwe a nne le 300 wena bo sena nix wena bo sena nix wa bona ga o sa eme o ye go lokisa bokamoso ba gago ka go ya sekolong ka go ga o fetsa sekolong o ye go iperekela kgotsa o ya university o go dula ole o tlhokileng 300 e le gore chomi ka o sane le ka o sane o tla tlhola a nane yone ke mantswe a kao gore bona wa ipla wa ithunya mo lentong
0: o itlhaba ka leruma mme tota ba go opela pina tsatsi lengwe le bona ba robetse ba bona ba sena bokamoso ba go opela pina le bona ka moso ba bona ditsala tsa bone di dira ditsamaya ka dijanaga tsa letsa majabajaba ke enye sanne toro tota fela o banna ba tla ipotsa gore ke enye sanne toro fela mme tota wena moreetsi mo tsatsing ja gompieno ga re tsa fela re e baka boripana mo go 060573 1313 re tsamaya fela jalo mo tota potso ya tsatsi ja gompieno e leng gore ke ditsela dife tse le o bonang kgotsa lo itseng gore ga di a siama fa go kgalemelwa ngwana re buile ka petso e sa siama ka petso e e leng gore ga e a siama mme tota re botsa wena a ke go nyatsa ngwana ka mafoko ke go mo tlhapaola ke go mo tshosa ke go mo itaya fa o galefile kgotsa ke go mo itaya ka tsela e feteletseng 060573 1313 ke a bona o aletsa mme tota ke kopa fela go tshameka pina gore re kgone go neela tsoliswa nako ya gore tota a tlheka kwano ka tsadi.

malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jane Internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone sebelaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jane.

malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e.

0: fola ina ile Ezra ke ne ke tlotse melelwane e tota ke a go itsa ka kwa hela ka tlhamalalo metsotso e le masupe a mane le bongwe maraga ura ja bo robedi ke rile ke re ke la bobedi diphalane o tlhola malatsi a le thataro fela me nna le wena re santse re taboga ka kwano ga mmogo le morwa AJ me LG
1: what
0: is AJ in the kgang ke gore ke na le tsala engwe bidiwa AJ yana ke ka moo ke gorang ke re AJ ke tsala engwe ke nang le wena ka kwa boitekong ka Rustenburg ka pa yana ai se tsantsa le motlhogong yena banna we
1: mana we tsomo phone le AJ mana
0: ei shit
1: mara ga ona ga ne motho ege o mo tshega lo siame mo
0: jo hora o tshogile a o tshogile re ntse re taboga fela jalo nna le wena ka kwano mo no thulaganyo ntle ya mo so mo ntle to tsa sia le moya ke sa gago sa mamarato a sa aganang mo re dumelang gore tota mo go re a tswelela ke ditsela di fetse lo bonang kgotsa lo itseng gore ga di a siama fa go kgaemelwa bana re tsa fela jalo me tota a re dire gore re tota re tere tse mo re itse ka tlhamalalo go tswa ka kwano mo no tota siale moyeng sa rona sa mmamoratwa sa agana a re utlwe gore moreetsi ena ka tlhamalalo a reng go tswa ka kwa leng kwa teng
2: mela moradio
1: badumang
2: le joy ka le dumedisa
1: hello
2: nna bana ba bona go bua nnetela a ba sa kgalemelega ke bao le ba sa ntse ba kgalemelega

0: Mana mora ba bua ga kitse gore o tlhalogantse Austin ka puo ya gagwe.
1: Ke mo tlhalogantse ka nnete.
0: Ga kitse gore o mo tlhalogantse Austin ka puo ya gagwe. O buile jalo Austin a re gore bona o tla tshanyela mapolo le motsebi. Are tota o tla tshanyela mo bona bona khangye gore ga o motlogela Austin o tla tshanyela mapolo le motsebi. Tota ke nagana gore ke jaaka jaanong re a mole mo eleng gore le rona e tla nna gore re heleletse jaanong re tsentse bana ba rona mo sekgweng gore ga ka bo ke mo rutile ga ka bo ke mo dirile se jaanong Austin a re wa poko nna ke a tlogela o tla tshanyela mapolo le motsebi o tla ithuta mme jaanong matsapa ke gore o tla heleletsa a ithuta a godile
1: mona. Ke nako kganya go ya impact ya background o se dire o thajitse mo impact le gore background ina none mo parenting style ya motsadi e le gore nako nngwe ke e le gore enka aga enka thuba go ntse ba nako. So go botlhoka gore ha e le gore motsadi nako nngwe dilo tse gare di amogele re rekilo tsama ke tsile raita gore ke makgolo
0: ke dilo tsa bašweng mana ke a utlwa gore wena o batla go tsenelela mme
1: totarona
0: le bareetsi babedi ba ba hetsang go wela mme tota go setsegela motsotso gore tota re tle re tswalele puisano ya rona a ke dire jaana re seka ratima ope tšhono a ke tseela moreetsi ka tlhamalalo wa bohelo ba babedi ba bahelo go tswe mo re tswala ga re sa bua sepe
1: kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: ga re sa tlalo go tshwaela re tlile hela go reetsa morago gore kgone go tle gore tle re e tswalele.
2: Dumela mogote ga mmogo le Joy le bareetsi ba ganang FM ke mametse setlhogo sa lona. Ngwana ga o mobeditse ngwana wa mmolelela la o ka mo bolelela ga kae ngwana wa mo bolelela gore ntho e kene mo kelelong mare ga o mo tlogela ke ga o mo feteletsa because ga o mo tlogela a kere o mo tlogela ka pelo e botlhoko and then ga o mo tlogela yalo pelo ya gago e le botlhoko ka dilo tse a dirang pelo ya gago the more ntse utlwa botlhoko o mo ketefaletsa le ene ntho e a leng situation e a leng mo go yone a kere ga itse bana ba rona ga bana tlhompo ga bana mekgwa mare nna ke nagana gore ga o mo tlogela o sa mokganemele o re o tla bona lwe ka moso wena self motsadi ke wena o tlo go utlwang botlhoko ka ngwana gago o tlo go utlwa botlhoko o bo o sala o ipotsa gore why ke ne ke dira yana ka lebaka la go didimala tanko ke makhumo.
3: Dumela mosomontle, dumela mogotepa, ko dumela lapu. Le tshwere kgang e nngwe fela e utlwisang botlhoko. Kgang enyena e utlwisa ko setlhogo senyana se utlwisa botlhoko mogotepa ko. Ngwana o mo kgalemele ko o leke tse tsotlhe tse. O leke, ko re dimetsa tse tsotlhe o leke, mara ngwana ntse a etegela go gapelela. O bo bo tshoga le wena gore ao, ngwana o ke a mo kgalemela mara ngwana o ga reetse ke eng. Kuru o lekile gotlho yanong kore tseo ga ke itse mogotapo kore yanon tota ela nna a ke itse yano a kere ngwana ore ga o batle go mo tshireletsa letsogo ka gore go mo tshireletsa letsogo o tla itwela motlhomo o tla go tshwarisa motlhomo.

0: di condition itsele tsele gore di go buildile kgotsa di go agile ka mokgomoritseng ha o di fitisetse go baneng bana, because ha o di fitisetse baneng bana re tlo nna pele gore jara le jara, generation per generation, re dula ka mathata a le a kgale.
1: Batsadi tota fa re fetsa puisano ya rona ya gompieno a re gakologeleng gore ngwana o tlhoka kgalemo mme gape o tlhoka lorato, tlhaloganyo le tlotlo. Maikaelelo a kgalemo ga se go utlwisa ngwana botlhoko kgotsa go mo tsenya poifa, mme ke go mo ruta pharologanyo fa gare ga se se siameng le se se sa siamang. Ka jalo pele re go tlhaya ngwana a re ipotseng potso e le nngwe, a se ke se dirang jaanong se ruta ngwana kgotsa se ntsha bogale jame? A se ke se dirang ngwana ga jaanong se ruta ngwana kgotsa se ntsha bogale jame? Ngwana yo re mo godisang gompieno ke motho yo re mo agang bakeng sa letsatsi la ka moso, a re ba kgalemeleng ka tsela e e leng gore ya ba ruta e seng e ba robang. Tota ke teng mo nna morwa ba bua ke e tswelelang teng, ke teng mo nna ke e tswelelang teng. Ke akanya gore moreetsi le kwa gae o utlwile
0: mona. Ke a bona gore re focus le nna selo ke bona ke focus thata mo go seeng advice for bagolo. Bonang bana bagolo ba lerata, leka ka bojotlhe gore wena le mama le papa le tlhaloganyane, o mo tlhalositse tsotlhe tse le gore di a go tshwenya, tse le gore di go etsa nako nngwe o tshabe o behave ka mokgwa o e leng gore o behave ka teng. As a belief, go botlhokwa gore go nne le kutlwisano le mamelano magareng ga gago ngwana le mme o kgotsa le rre. Go botlhokwa kgotsa le guardian ya gago, whether it be grandfather, grandmother, go botlhokwa le gore le baeteledipele ba gago botlhe le community members, go botlhokwa gore le tlhaloganyane le baeteledipele ba gago.
1: Bana tota le lona re batla go lo raya gore re tota lo botlhokwa fa motsadi a lo kgalemela gakologelwang gore phoso e o e dirileng ga re gore lona lo batho ba ba bosula, ithuteng mo diphosong tsa lona re etsang batsadi ba lona, mme lo seka lwa tshaba go bua fa sengwe tota se lo utlwisitse botlhoko kgotsa se lo tshwenye
0: ka nnete.
1: Apoko o bua tse ditora, ke bua tse ditora. Tota wena moreetsi re tloletse bologatong le lengwe le e leng gore re godisa mo go lona metsotso e le 30 le botlhano morago ga ura ya borobongwe ka kwano mono sealemoyeng sa gago sa mmamorato a sa aganang. Ga o re editse romela molaetsa wa gago wa kgodiso, romela molaetsa wa gago re itsetse gore o godisa mang a le kwa kae, mme re a go etsa fela jalo ka tlhamalalo re go tshamekela molaetsa wa gago.
0: O bolelele gore ra diduetsa kgotsa ra tshedisa, ya ra godisa ra tshedisa, ya
1: 0605731313 re tloletse mo legatong elong. Ga ke re jalo ke jaaka ke lo tshankgolola ka DJ Zintle ga mmogo le Navy wa Mtulo, mme ba golagane le youngstana ba re Navy Sprayer.

0: 0605731313 o teng e le gore nka tswa e le gore wa mo godisa oma godisa ditlogolo ba e le gore ba ile ba tsogile ba ya sekolong o pa le wena nka na wa godisa ditlogolo mo 0605731313.
1: Go ntse fela jalo wana boetsu re batla bone bao ba tshedisang re batla bone bao ba gaufi e le pelo ya gago ke teng ka kwano ke teng mologatsong le e leng gore bona tlhe o dira bonnete jwa gore wa ba lemoga tota o ba bitsa jalo ka maina o romela molaetsa re a o tshameka o romela tota molaetsa re a o buisa ka kwano kgotsa o ka re leletsa 0605731313.

wa kgotlatshekelo ya Themba mo porofenseng ya North West mo letsatsing la maabane ka ditatofatso tsa go thuba mo ntlong le go thopa ka dikgoka. Le komišene e tsamaisang ditlhopho mo Aforika Borwa IEC ya re dipaakanyo di tsweletse tebang le ditlhopho tsa bomasepala tse di tlang mo sebakeng seo e ka nnang sa kgwedi. Kgaso eno ya dikgang e felela fa go tswa mo go nna Xolisa Mqhepe nang le motshegare o edileng tse di latelang ke ditlhogo tsa dikgang. Ke ditlhogo tsa dikgang metsotso e lesomamararo morago gore eno wa bolesome le bobedi le Thabiso Magaela Pheto mo aganang Lerato FM.

0: isa mogatla morago a dula mo letsatsing gore o ne.
1: Papa ke lekile ke paletse. Ga go dira jang jaanong?
0: E rile Bongane a ntse a ituletse mo godimo ga lejo, a emetse mogatla wa gagwe gore o ne. A bona setlhopha sa dikolobe tsa naga di salane morago o ka re masole di lebile ko nokeng go nwa metsi.
2: Banna a gone bone metlholo kwa a gone ke bona sentle a le bona se ke se bonang banna a gone bone mogatla wa tshwane ele gore o ntse ja a ke sekole.
0: Matlho a leba ko go Bongane.
3: Ka la rona bokololo megatlha ya rona e botswene ka re e ntse gana o ka re ya dipone
2: a ko bone wa me le
3: bakakala Aforika e yot na itse gore ke rona fela ba re na le megatlha e mentle go gaisa
2: wa ga o ka se gaiseng wa me
3: o montle wena boeng.
0: Bongane o ne a lebeletse megatlha ya dikolobe jaaka e fofa mo moweng mme a
1: tota ya go tsholetsa mogatla
0: he ditsala. Mosimane o ne a ema a ikotlolola a simolola go ithuta go tsholetsa mogatla wa gagwe ka bonya ka bonya ke fa mogatla o ntse o ya ko godimo go fitlhelela o ema jaaka wa dikolobe tsa naga le fa go mo tsere lobaka. Morago ke fa a dirisa setlhare sa marula go boela gae o ne a lebeletse mogatla wa gagwe jaaka o fofa mo moweng mo moriting wa gagwe. Se ne sa mo dira gore a ikutlwe a le motlotlo tota.
1: Kare bona mogatla wa me bona mogatla wa me ai ke le boletse no.
0: A bua jalo a o tsikinya e rile a ile le monate wa go tshameka ka mogatla ke fa mmaagwe a mmitsa.
2: Bongane jaanong go diragetse eng ka mogatla wa gago?
0: Bongane o ne a tshogile o ne a nagana gore mogatla wa gagwe o goga bofafatshe o ne a thabilwe ke ditlhong tota fa a re a utlwa bontsalagwe ba sole ka ditshego.
1: Kante mosola wa mogatla ke eng?
0: A botsa jalo a sa tlhole a itse gore a dire eng morago gwa utlwela modumo. Ditshwene di ne di a didimala tsa retsa ka tlhoafala. Mmago Bongane o ne a mo phamola a mo latlhela mo mokokotlong a tshaba a ya go ipitla kwa godimo ga thaba mmogo le ditshwene tse dingwe. E rile mmago Bongane a fetsa go dira bonnete ba gore ba bolokesegile ke fa a phamoya mme a
2: selo sele se ntshositse fela o sa tshwenyega wena shimi re siame jaano.
0: A bua jaano a forogotlha Bongane.
1: Mama jaano ke a itse gore mosola wa mogatla ke eng.
2: O botlhale le tota mosimanyana wa me tlaya.
0: He ditsala mmaagwe Bongane o ne a nyeba mme morago a moatla. Go botlhokwa go buisetsa bana mainane seo se a ba ruta se ba godisa tlhaloganyo le go itse go bua kgotsa tiriso ya mafoko. Etela www.nalibali.org kgotsa WhatsApp stories mo 0600442254. O iponele mainane ka loleme lengwe le lengwe le o le batlang mahala. Se ke bokhutlo jwa leinane la rona la Nali.

O reditse radio ya gago ya mantla mo di radio tsa selegae Aganang FM. A o ne o itse ka fitlhela Aganang FM mo lefatseng ka bophara. E ya tle ka go etela www.aganangfm.org.za mme o tobetse listen live. Ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na le internet. Aganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe mmogo re ya tswelela mo Aganang.

0: are rotloetse batho ba dirise di chemical ya ka bakala gore sometimes o tla bo dirisitse container maybe 2 liter eo o tla bo ela tlhaka mo go sa siama mongwe ba tla go dirisa ya no ha ile gore motho ele gore wa itse o dira eng tla re ha sna o dirisa container eo o tla bo etsa o senya ka mo go siameng we dispose ka tsela e siameng e maleba
1: ya ja go tlhalogana
0: ya mo di bokana tse re tadi re tla re tadi thibella yang go diskedia ya ya senya
1: maungo a rona le dijalo tse tsa rona tse he
0: ya
1: di tharabololo
0: ya o ka bona gape le mo ditlhareng le ditlhare di na le mathata serious bo diperekisi di a bola and so on and then go bola di perekisi tse dintsi thata a re lekeng gore re somare le dijo tse di dinteng ya ka ke buile dijo di a tura bagolo yanong re thibella yang di tshenekegi tse di senyang mo gardeni re tla dira yang gore di skedi a re senyetsa gona le di diriswa tseno gore tsamile o dule o na le tsone gangata o tlhoka gona le gangata diteng mo kitchen mo diteng tla raela dilo tse di tlo o dirisa mo re tlhoka gona le baking soda re tlhoka gona le sesepa se sa dijana se re tlo go se dirisa thata le sone le oli e ya go apaya cooking oil le yone ya dira thata o tlhoka go nna le konofole gantsi teng mo dijarateng tsa rona le mo malapeng di teng konofole o tlhoka go nna le minti ke setlharanyana se enkete ke le blomonyana le le greeny thata le leng a o le plantile lebe le tlala-tlala jarata yotlhe so minti e batla ga o e jala bagolo e jale mo gare ga container ka gone e ka tsoga ya tsaya gardene yotlhe ya nna minti fela ya ikala and then gape ga e swe bonolo so ga o le gore o batla go jala minti se jale direct le ka go e jala mo gare ga container mo pitseng mo gore se ka ya tlala-tlala le chilisi re tlo go e tlhoka thata le molora wa dikgong le mash ke ditlhare tse e leng gore di dirisa go controla tsone ditshenekegi tse e leng gore di a senya mo gardening yaanong o di dirisa yang motho ka botsa gore o di dirisa yang tsaya 1 liter ya metsi 1 liter ya metsi o tseye le maybe a rere leswana la sesepa ke yone liquid soap liquid soap sesepa se sa dijana se tshela mo metsing ao and then o ka nna wa dirisa konofole wa crusher e seng ntsi maybe just one part ya konofole e latlhele ka mogare ka moo o kana tsenya le chilisi ya gago yaanong o ka sheba sentle motswako o batla go bereka go dira go etsa go ditshenekegi se ke ra seny gape maro ka thusa le ka malwetse
1: mo merogong ya rona
0: ke yanong ke ditshenekegi ke problem le malwetse ke problem yaanong motswako o ka thusa le mo malwetseng o tlo add-a fela baking soda mo ka montsamang o dirile motswako o tla bo dila ka dilo tse dintsi o tla bo dila ka ditshenekegi o bo dila le ka malwetse le one a fapane ga a tshwane mare motswako o batla o di cover-a tsotlhe ditshenekegi le malwetse yaanong go botlhokwa gore re nne le motswako o re o dirise sa botlhokwa ke gore gape o dirise motswako o before go senyega siemelo go bona gore go na le tshenyo mo tshingwaneng ya gago gwate the right time ya gore o time molelo ke ga o somolola marona ra re se ka o dumelela gore o somolole
1: seo se buang ke gore fa re simolola merogo ya rona e simolola e gola re e bona gore ke yanong e santse ikutlwa ga ise lomoe ke seboko ga ise nne le malwetse re ba re setse re dirisa tota kgangye ya kwa gae tharabololo ya kwa gae
0: ka gonne a setse di sentse sometimes o lemoga e le kgale gore setse di sentse e le ruri yanong ke tlhelela gore yanong re na le probleme e setse tseneletse and a setse di senyegile thata gore a gore tlamehile yanong o di kumule o di latlhe ka gonne bolwetse bo tseneletse thata-thata gora gore ga tlhole go nna le tharabololo
1: gora gore ditharabololo tse gang ke tla re dira pharologana
0: di ka e dira mare tla tswa gore e mo maemong a feng a tshenyo sa botlhokwa ke gore yanong ga o na le tshingwana ya gago o nne le ntho ba e bitsang spraying program e leng gore wa itse gore okay a di etsa kgwedi ya ntlha kgotsa beke tsa ntlha ke tla sprayer ke tla re kgwedi le kgwedi kgotsa beke le beke ke tla ne ke boa ke tla ke ya go sprayer.

0: ya a re nosetse dijalo re nosetsa mmu dijalo mo di gopa menontsha ka selo ka di roots tsa teng ake
1: a re bua ka dijalo tsotlhe kgotsa re bua hela ka merogo yana.
0: No, re bua ka merogo, especially merogo. Mari the rule is that ha o nosetsa mmu. So nosetse matlhare.
1: O ska gasa hela mo godimo.
0: Eh, ska gasa mo godimo. Sometimes ga o gasa mo godimo o invite malwetse a mang. A nna teng. A ne motho tla ba re mo go nna no mara pula ena mo sena go tswa go godimo ya dikolobetsa. Eh, metsa pula gana tloreng. A ke rona phepa thata. So hana bo di chlorine hana e mare a pula go mantho re ka yetsa mare especially tamati ga e batle metsi mo mmeleng and then ga ile gore setse jalo sa go se metsi se tshware only ile gore setse se omile ya ile gore motho mo pula ene ile go tsa se krele metsi ka mokgwa mongwe se emele se ome o bokana wa berekana le sona a ile gore tlamile o berekana le sona
1: ya
0: e yaanong bagolo kganye tona ke gore re shebe gore re nosetsa leng re se ka ra nosetsa go chesa thata a re neke go nosetsa mo mosong and then le tsone di-chemical tse a re di dirise mo mosong letsatsi le se le nne mogote thata ke yone kgang ya botlhokwa eo le mašwi wa kgona go a dirisa for malwetse
1: ke utlwile otse o a tsenyeletsa ga rene re simolola
0: ga o dirise mašwi a mantsi mašwi a tura ga o dirise mašwi a mantsi o tlatsa a re re 129 ka mantswe a ma a re re o tlatsaya a re re half ya kopi ne o bokana wa etshela mo litareng o betla eletsa ka metsi half ya kopi fela o botsaya metsi o tlaleletsa mo litareng eo ka mantswe motla bona le motswako wa gore kana wa sprayer for malwetse tshwana le body powdery mildew o tlo bone sometimes mo spinishing se rata go nna le bosounyana yana so senke ke bosounyana yana mo go sone mo sometimes spinish sa gage mo distokong tsa tentse di tshoutsele o letlhela go nna le spoto se se black ga se le yalo spinish sa gago ga sa nna sentle ka baka la gore se bontsha gore se na le bolwetse mare a se gore ga o ka ja spinish se o tla kula mare ga re batle spinish se leng gore ga se sa maemo a leng gore a ka godimo e tlamehile o tlo go se rekisa ka gongwe kgotsa le mo jarteng ya gago o dire so gore ga sena di-bacteria ga sena di-fungi ga sena malwetse yaanong mašwi motswako o wa mašwi e leng gore tla botsa half copy o bo tshela mo ditareng o bo tlaleletsa ka metsi o bo spraya ka one tla go dira gore spinach sa gago se ka sa nna le bosetlhanyana bo kgotsa bosounyana bo nkete ke poere bo ba powdery mildew
1: nya ke go tlhalogantse
0: kgang e nngwe ya botlhokwa ke gore ke bone ko sekolong se sa ga mem wa gardene ba re ke mem tsela pedi ko ditaelong kwa re fitlhetse mo garden ya gage a e malchitse ka mantsa mang go malcha ke go aletsa wa bona mo dijalo tsa go di leng teng mobu o wa o kwala o beya tlhaga bojang mo gore o seka bona lefatshe mulching eo ke yone mulching ka mantswe mangwe tsa bo thibelela gore letsatsi le seka la tlhaba direct mo mmung ka mantswe o aletsa mo tlase ga dijalo o aletsa mo dimo ga mobu o cover-a mobu
1: mme ditlhogo tsa dijalo di a tlhaga
0: di tlhagile sentle wena o tla bo o tsaya tlhaga o e beya sentle mo tlase ga dijalo tsa gago yaanong o tla bo thusega ka eng ka gore malwetse a tlo go nna mantsi a o entse yalo ka baka la gore metsi a gago ga o tshela metsi a gago ga tlo go spata mmu ka gonne malwetse a mang a mo mmung bontsi ba malwetse a mo mmung le tshware reng le ka gore o nosetse ka tsela e e siameng so mulching e kgotsa go beeletsa go thusa gore seka ga nna le malwetse a mantsi mme ko sekolong se difitletse meme a entse so go raya gore meme o na le kitso e tseneletseng ya tsa temo so re thuta le mo go meme le mo baneng ba gage ba bannyane le bone ba re ruta gantse re le ko sekolong kwa gore ke ne botse gore wa e le ntse yana ba re re dira gore metsi a nne sebaka a nne lobaka mo mmung e thusa gore mulching e thusa gore

0: mongola o dilong tso le teng mo mmu ke ga oma ka pelo
1: letsatsi le ska hisa
0: le ska hisa mo ya no re somar la le metsi ga re tsa yana and then gape yone mulching eo e tla be thusa le ka gore ska gana le mefero ka one mofero gore gona sengwe le sengwe gore se gona gore se tlhage kgotsa semele se tlhoka letsatsi ya no ga o mulchitse e mefero ga e gone gore e ka nna teng mo tshingwaneng ya gago ka bontsi o kile a bona motla bo beele teng tlhaga kgotsa o beele mata mo fatshe mong ga gome le sepe ka fo tlase ga teng se tlabe se le teng ka fo tlase ka fo le seaswa
1: seaswa
0: o kana jala gape le minti mo gardeneng ya gago mare ke itse minti o jale mo dipitsaneng
1: ka gore yone e ikala
0: ee goreng re jala minti mo jarateng minti e na le mongwegonyana o lekere e na le mongwego ole o strong ole mare ke mongwego monate mare batho ba e dirisa minti ya jewa e tshelwa le mo dijong mare ditshenekege ga di batle yaanong o kana ba e jalela mo gare ga mo pitseng wa be ya gaufi le garden ya gago gore garden ya gago e nne le mongwego o le wa minti o tla dirang gore ditshenekege di seka di atomela garden ya gago ke nagana recovery le most of the pointe tsa rona sa botlhokwa re itse ga o le gore wa jala o nne le dilo tse di latelang ke bola ko morago ganyane o tlhoka gore o nne le soda baking soda o tlhoka gore o nne le sesepa sa dijana o tlhoka go nna le oli e le ya go apeya o motho a ka ipotsa gore oli e ya go apeya e ka tswa e bereka eng yone mong oli e e thusa gore ga o tshetse mo motswakong wa gago e thusa gore motswako wa gago o dule mo letlhareng kore is like sticker e tsa gore o dule mo letlhareng ke kone mmereko wa oli eo yone oli re dirisang go apaya ka yone o tla tshelela gannyane mo motswakong wa gago wa go tshela gape fela tablespoon leswana fela gopola gore motswako wa gago o tla bo o tshotse 1 liter ya metsi o tla bo o tshotse sesepa o tshetse leswana o tla bo o tseile oli e ya go apaya o tshetse leswana o tla bo o tseile a piece ya konofole we crushitse we tshetse ka moo ga minti lo teng kana o tshela la ga o seyo ga oyo because konofolo le minti di batla di dira tiro e tshwanang mme o tlatsa le chilis chilis e le gore ke e mo dipaketeng kana tshela gannyane ntse siame le one o kana tsaela ka 1/2 teaspoon ya ska tshela e lentsi thata le molora o wa dikgong wa dira lone o thusa le mo di malwetsing tlhola ke bona batho ba bangata ba rata go tshela molora o wa dikgong wa tshela mo matlhareng mo di-gardening tsa bone lone wa bereka thata especially for malwetsi ya a ke santse ne go na le setse ko morago ke leka go sheba fa ba go bona galang ke tere ba ta recovery le
1: dingwe di setse di le tse dintsi tse e leng gore di botlhokwa
0: yaanong moreetsi ko gae wa itse gore o tla dira eng gore a solve bothata ba ditshenekegi moreetsi wa itse ko gae gore o tla dira eng gore a solve bothata ba malwetsi motswako o kana dikopanya tsotlhe dilo tse ke di buileng tseo gore o solve probleme tse pedi tse e leng gore ke tsone tse e leng gore re na le tsone mo di-gardeneng tsa rona malwetsi le ditshenekegi
1: ke dumela gore tota wena o le moreetsi o le kwa gae tota o itsetse go le gontsi ka kwano mo gore re jeri mo tota a tlileng ka ditharabololo tse e leng gore tota ke tsa kwa gae tse di bonolo go lwantsha malwetse le ditshenekegi mo tshimong go sa dirisiwe di-chemicale tse di bitsang madi a mantsintsi ke dilo fela tse e leng gore o ka dikopanya fa o ituletse kwa gae mme tota wa dira bonnete jwa gore gangwe le gape o nna o ntse o gasa merogo ya gago ka kwa gardeneng ka kwa mme o kaile jalo gore bonatlhe ga rotloetse gore tota o nne o ntse o sa letsatsi le ntse e le penne le hisa ga a bua jalo ra bona nna wa poko ga ke bone go le mosola kgotsa ga ke rotloetse moreetsi kwa gae gore tota a tla gase tota tsatsi lo le mogoti metsotso e le 49 morago ura ya bosupa ka kwano mono thulaganyo ntlhe ya moso nkabile ke boela kwa morago mono thulaganyeng ya tsa segarona mme tota potso nngwe tlhe re jeri ga ke le ka kwano ke gore fa mongwe wa bareetsi a na le bothata ya ditshenekegi kgotsa malwetsi mo tshingwaneng ya gagwe mme a batla thuso mo Blue Green SANPO Community Projects a ka ikgolaganya jang le lona
0: a ka ikgolaganya le go ka gore founela kgotsa gore sendela WhatsApp mo nomorong yaka

re tsama fela jalo nna le wena ka kwano mo le thulaganyong ya tsa segarona re mo le gatong la bobedi lwa thulaganyo tlhe ya tsa segarona mme tota gopola tota ga jaanong ke ura ya bo robedi mo patleng mme tota nna le wena re tsa fela jalo ka tlhamalalo go simolola ga jaanong go itlha ka ura e le ya bo lesome gopola nna ka leina tlhe ke bidiwa mogote wa poko mme ke nna yo ke kgweetsang tshutshu makgala eno mo la bobeding ono fa diphalane a tlhola malatsi a le rataro fela thataro fela mme tota go tswa mo go nna wa poko ke jaaka ke gora kere bona tlhe o le moreetsi ga ko dire bonnete jwa gore wa iketla ga ko dire bonnete jwa gore o ipela ka setso sa gago ka gore ka kwano ke teng mo e leng gore ga ke tshame ke dipina tsa setso se le nosi fela mme tota seo ke se dirang tota ke tshameka dipina tse tsotlhe ke sa tse letlhakore mme ke go tseela jalo ka tlhamalalo chere sputse e na le gore ke tla o sia o le jalo

0: Kgotsi, o nghopotsa hae, o nghopotsa hae Foreisetberg, ke mokgotsi wa poko.
1: Ako butle diketsana, ako tjhentjhe dikere, hobane sa sa tjhentjhe dikere ka fela, hobane ha o kwatile o kwata bosibu.
0: Ao, aile, akganang, ke Patuwe mo Lebele, bai.
2: Ke la boga mme Patuwe tlhe, gore bona o santse ntse o na le rona, ga o nne le rona hela mo mosong, mme tota le mo gare ga masigo, o ntse hela o ntse.

0: na le rona a ile se ya le moya
1: ta go tsela tuna mo
2: o da na mo tsala wa tuno.
3: A une o itse o ka fitlhela a ganang FM mo lefatsheng ka bophara? Ee atle, ka go etela www.aganangfm.org.za mme o tobetse listen live, ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na leng internet. A ganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe, mmogo re ya tswelela mo aganang.